0: pagkasok sa katakana. Tadi ako rupot inyo mga naatras ako mga narapan nga na buhay.
1: Mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga.